Nga fai wā mōmori na palapu a māloi ala fōre vi inga o le tua e pio na talaina alo i ari tau tua mele aunanga le nefui vanga le fiafi. Nga tau te vi i ai pia masanga faa aftai ale alofa mele anga le leo lo tātou tua. Nga fai na mōmori mailo tō soifua mso wala vai vai. Leo tātou tue la ulua fse faa inga aftau soifua ilunga o peau munga nga lore ale nefui vanga le fiafi. E ule anga le leo lo tātou tua i ati oe māu. Ngata malana saatia el tangata fui malana saafai. Aole alofa lo tato watua saata utaifolau nini yaso. E te tonu ua, tele la wafoi na e melmenuia alfata utai ngalo tato watu e alafoi fi au mga aluenga. Tapu inga mau maota malawa, ya malor taptapuai. Eo na ufapelo la wefoi lofata waa e faifoi ma suyo la unangal si ufongo saltonga. Ma tauti faa tulou mfaa talofa faa filoa ila vetele mali faa lole tawele pa e maulungo siyo tatu watunu samua ma lole se fumru ya ma lole pale talofa la tulanga masani mwai faa filo ya tu mfaa talofa tu itama faa sawo le langi au fai ngalunga tatofi ele tuwa iso se fatifai taulanga mso se mawatu tapuai vela vautou mfaa tumutumunga langa otou wa suri vaaya olo tatu watua li nefu ila lo langi Walo to Valawina, Ela la Natala Lele. Elefa Pito Manuia Tasio Felava e Mafuta Mayai, Feong Aluai, Fatalo Fatula Unangasu Fonsa Tonga Malo Lavaso Fumuia. Alofa, Talofa. Talofa Tulpaia, Sotato Turusa Moyo Tulang Falupea. Ia voit Pau Mainga, Topu Matamali. Eva before il va fallo polunga si ottato tutto la autula tua ma la utala io sa ma lo si fumruia ma lo fatto fa il tappo in mau for tu ma tu si sa wa mo sa to ma ta io un fa pai e ma se fu il ma lo si ottato tutto noi au manga tu pulang la bawa si o tu la va sa ma tu fa talo fa ni vanga la fia fia lo fa na witi si ottato tutto Ya olo o atawina fulo lato soifuwa lumana yo ainga e kalesia fio anga malalfanga Ay maise si o tatu watu lufa pepele o samwa Malor soifu mruia Malofu ni langi ma talofa talofla Talofa turitapo inga mautama matina matutua Toi urutai yo si o tatu watu nuu Ya ula uao sinasina e maise fio naitu awo Propula langoto lo lato soifuwa talofa e Wa mai o tō nei vanga le fiafi Vi ia le tua pe afa peo ma faina e fa afonfonga mai Ia o mauarunga pelo na alofa mulu langa le lei Mau pelo tō soifua manu ia ma lo tō soifua lau le lei Ia va pelo fa atasi mai o tō wa fiafi o pito lunga Fa talo fatu lau proklami sa mole a unanga vai vai e tūfonga le sarotonga Mori atu yo tō wa fiafi o pito lunga le fa malo ma le fa aftai Alor tap tap wa ifa afta tele motar sang momoli. Ya lo fangele tu afa fo lo lo to se fu talofa.

0: Eu tu longa masani le stofi te ya fon se fia ile to ta fa ile fo ide vaen. Ya le ngole stofi o le aswa o le va le nga o le fa ta fiti lo va ya so. Ya ma to ta ile ma so va ya so nga lu ya. Pe ano fa ya tu ono aso fitu aso te nga lu ya i ele se fa ta fiti pula o le aso te fa fiti ya. Ai fa am ya ma to ya te o. Ya wa e ta ma wa nga o. Ele se mete fale tonu ile nga fitu aso te nga lu ya ono aso te nga lu ya. Amato limaso ngalu ya olo la stofi lo no vingo fat fiti mato was friday ta walunga ngalu ngol vayaso ya ona uma fo ile upo na vayaso ya olo no vinga la le wotato to ai tonu mai fo ne stofi ya vi ia le lo fo tato tu ya le va le fo malu a ma wole val valu tesi mali va win family mo ya ma wele na le ni lo le to fai fai mali lo sai lo la wala Awa te whaanatina tia, awa le whaapolea, ae matua toa le le lau si sila, mase e seere awa le te munga. O oso mai tua I, o te le sau le freeway, ano sau I la wala le tua, ya e matua matau tia o tūlanga fo I le fai o le te munga. Ya a olo o fai ai fo I tūlanga I ngā ruenga I awala, tasi nava e ngā matua I. Ao ina poloka ya pieta u fossi de maso le sta mi foile le sao le si lei nei tua ma la tonu le si lei na ai ai e to ale le ya mai ono sai pe ya e fa pe na na e sao le mu ya a fossi lo le maso ina te ile u ma u ma wai lo sa ya ma fa ina o wai e te ia lo lau tava le na lo no ingo wai fa ti buina wa le la tu tu la o so fa fo lo to ta mai wai ta ya na esu suele ina ti munga ya ma fai feu tanga inga po ai wose o ai usao ya na tam fai fo level au ya malul malo ya na matua e ta ele ele ina ma ma lili ina ti munga aya e to ale le yam fai fai mali e te tau no o ai le ponsa per tu ala lonal pro kalame pa fa po fa fonga mai lunga la wala ya no sirfia ya ele ya se se alo mo ye tu langa Ole fiafi teme mana vainga luenga. E ui a fo ina ole watu ua onga. Ia e mo ia la ya. Ae matu apisi ya. Yoi, awane I tato a manatu ma mafa peo le watu ua onga sa oa isi teme. Oisi mga awala e changa ia tu ia iu ma na ia le follow hui lea lea le watu ua onga. A oisi awala. Ia e te matua I e saufa ia ia ina. Paula le vai ngai te toa ai ai mo le val te sima le iva win family mo ya ona a wale te popole a wa mo ma lo wa no e mi e twelo sa ona e usta I ale ya ona e tau lu man via fo ile Luas fuma lima minute o te aile tula lima ne fo vanga la fia filela tato se ea tu ea ele musika o lmana vanga luenga pe fona talina lo ia le tau tuam la unanga su fonga sa tonga wale ngata ya solulu ae fa pia na fo ima stofi fia lava e mafuta ma yei fa talo fa tu ea te oe mo moli oe ea pe afa pio e lunga la awala fai fai maalia lo sa tau nu umal mnuia lo fai nga malanga lo fa talima ili ainga ea e mesi fo le tapua inga si o tato tulu ima ota malawa malole Kau tak imalo fol fato toa, fi aw mengalui ngoli aso. Ia mfata lo fatfo yalum fanau. Ya wa fo tulang ai fainga malo longa, ia potu wanga melia onga. Ya Ole ava noli le ya lef so soni o ya mamam papa. Ya po na yo grandparents fo I. Ia avise I puvai. Ia ma mo e valu patua. Ia o ngalui nga umana e maua mai fa manu yanga. Ia yo grandparents. Ya afa pe na fo isi uta mama so tina. Lau mga luenga leina wa lele I orte me fai nga luenga I tato. Ya o nga luenga na ti soswani se uta mama se utina. Ya I fi au fo I ole ainga. Ya na ya luwe lole fai lau ta alunga le aso atoa. Ha. Ya pe fieni tu la. Ya e o omi solo ai lau remote fa alu le pawa se uta mama se utina. Ya lo fatu le vanga le fiafi manu yel fa afonga. Anga me fasa songa lu tato tunu. Le la tato se atu ile musika ole manava o nga luenga. Musika ole manava o nga luenga. Le tau tua masani, alau polo kalamisa mole si ufofonga o le saolo tonga. E alatu ila wala leo polo valu, tesi male iwa, win, fa, male mo.
1: Sekia oe, sauia.

Ole time si fonga sa tonga le o toi valu minuti ona talo le ono ya musika manavo nga luenga pei ona e fa fonga ne vanga le fafi la vai tatu foi se e atu le fai nga paanga ma upenga tfa ilangi ala fo itala taulung longo talwai ya ona ol tatu por kalami ole tangi lima yuni link o lo fua fo ya nga iti taimi ya eto ai taunu oile fio nga taifu maria tu ua lo irunga la wala ya ilileida nga ima ili tatu por kalami ya awa mai atu le fai nga paanga ma upenga tfa ilangi ala itala taulung longo ya ole neifu ia so

0: ele sa so maliu ia a o te sa tonu o fa nga solo pia a le atu i update mo le sila fia malo te sa tonu ina ia toi tu ina atu i tapo klame i si vai aso i lua ia wari pu ele ina o te sa tonu ele ia i se update te sa tu sangini mai tu langa lea
1: ia
0: ia a o te sa tonu le a batu a soa se sima a mata upu aloa ia a wale silfiel malo tatu atinu umolo silfiel wa
1: maa na ia faaftai ia tulanga na pi taua fo ipe afa peto emusi hawa no ele sita por kalami
0: ia
1: msalo po inisi olo faafonga mai ia po wale ano fo ile ia ifapea ai wa taofia po wa umale hawa noa
0: ia
1: po tutala pia mo tatou au nisi o aia inga po tulanga fo tafalongo fo I le taimina sawai e te faila usuenga ma ya lufai talifisili ya ale le to to la foto ta to to la ufion a molista por kalame pe amusa va no fa mol mol
0: ya e matan ofir tu langa le wa lo fa wa pe mol selfia ai o ti ta tono la ya ise si a baing ole a to fa popo nga ya ili taimi ili lo ba ya so lu mana ine ya mol selfia malo ta to tu pa ngo fi la va tu langa lo ai a wa ele o mautino a fo ele malo le tu nu e sometimes a chat foi lele po kalame sa ua pe pe o tulanga lele na yel lava ya sa sa una yel sa po kalame a
1: ya
0: no ringa a fa pero wa nga pe lo talinga se telefoni tulang fa pena ya o lo ya for telefoni al immigration
1: sa
0: o lava ila lo ile ile ofisa ina ye fa pe ona toitu ina mail sa sa tu ale a basu a sor sa po kalame
1: ya
0: se sel malo sa sa tu mo le luva ya so lumana inei ya wa fo ile ta to tinu molo mole sininge fo tulanga le alwa
1: ya mana ya va fai la ta oto mole si duva ya so ya la fo tu ya le si ta por kala me lo to e mole ne fo ya fia fi mole ne fo duva ya so fa mole mole
0: va fai ya ole a fa mtali ya tu peta wa lunga tu ta po kala me ne tu la fia fi tulanga ma sani fo I ole po kala me le ya ole tulanga fo ile le NDIS provider te masalo o se fontanga e esele tawe ya te au lini tulanga ono to tele nisi o le malo le tatu atinu o a vea fo I ma faululunga fo I nei fo I matanga duenga le NDIS ya te masalo o le aule to e famatala ina le tulanga ma le aafianga wa afia I fo I nisi o ilato I lalo le faonga ina fo I o tupe le malo ma tulanga fapena ya wa o te tatonu ya o lo fapea ona langona ina fo I le fai tionga fo I matulanga fapena I le watuina fo I le nepo klame ona o se feedback mo tato umalawa lo uraninga nei tulanga lona winga o lo uiai se fianga fo I lea ua fapea ona tau fia yen malo ona toi le stala le po klame as is lona winga o to atele ni se lato fa nga ina le NDIS mo lato fo I le disability o atele na fanga inga se tulanga di fanga inga ngai a inga ma tulanga fapea tulou langa lo yaili matanga duenga uom fai o na tangia mai foi ele ele sunga foi ele minsta ya Jeannie McAllister ya lea wa mai foi se tu alalo ina ia fapea o na mana malama ma tangia foi tangata mani mamalu le tatu tenu ya lona winga e isi taimi e lua e watitile e ila tenu ina ia fapea o na ia isi faa utangia mai foi lele mo se so upu fo tanga sa mo ai to no australia nei ina ia fa la bilo nei tu langa ia a o te fia fia lava o ia via fo o nanga mo le sel firma lo tata no tele ni so ila to o le sumo mo you right o you like to sanga nei lo no wingo ma sina o lumana le wo ia nei o le afa pe o na subi ai tu la fo no fo ile le wa mana tu sa a fa la sa o la vela to le grant mai le malo o na tala le o la business ele o tei ni fainga ala tua fa pena tei mi nei mo le silfia o ila tau uma lava la la ua wai te tonu ai mai se lava tato I tanga Samoa ono le tele ni se la tau excuses fo ilele I aranga tupia nai a inga me fa pena ia wa fia I nisi o tamali I fo iole atinu ele o le tato atinu ai puia li ia I le tato atinu I tulanga I pei ona lapata ia mai ai fo I le tato watchdog boy ia po le karamenta le tato atinu Australia ina ia fa'ala wiloa nei tu langa masu winga ua yai ile lato quality safeguard ia ma tu winga fo ile tu lafono ina ia la ta ia ile fa'o nga se nga o tu langa o tupe ai maise le claiminga fo ile nisi tu langa I pei ona sala fianga yai nisi na fuafuanga a fa'a pea o le tele nisi ila to lea ua la pata ia o providers fo ia wa umale stala ai e inisi o tangata wa mana oyo sawa e ran le pokalame lea e le mafaina eto e alu fa pe ala wa fo sayo ma le pokalame lea le NDIS I lungo le online po lungo le

0: palm tree wa baenga ye le wala pta ye mayai ele ma faina e to fa sawa mai le NDIS mai lungo o website sia ole palm tree po le website po online e lai sawa mai a fa pe mai e malo ya te ole fa su limafi oi po le luas furu afi ai sale ole fa su limafi e alona winga e mfainga e to la su fa sawa mai na mai le ya maria tu ona rande ya e yai pui pui nga fōu ane mālo wa uma o nā lato au ia au wala e whā e aloa ia ai le pui pui nga ane mālo I lalo le pūlenga o tupe nei ina ia vaava ai po fēl tūlanga o le au o yai tūlanga nei ia au wala nei I tū alalo atu le tato mta nga luenga fōi po le tato tangini mai unirin ia I lato uma lavalo nga lue ia tato fai maritoa ua yai nisi o I lato o lo ufapea o nā tato wa aia ilu ngopenga tawhai langi I le fuafuanga male matau tia fo ili mea wo ia ila tautua ia ai pisa ia o le tupe lava ia a whaapia tato te alofa tato ia tato ia o tulanga lava e o ia au wala tulafono new provider registration result ma rules wa umana whaatau no ina ili Australia ilalo le ministerio a Jenny McAllister lea watu ina mai ia fuafuanga ina ia whaapia o na reassess ai le tato watunu peri register ai ia wane e se tulangore te alatu hao e alu fai matatala ia ona yeileo ni afeanga langa leela ako leni lelei vaenga baba aia lelei pui puinga o ala le tulafono I fatatau I ngase ngase ma ila tou o loo afia I tulanga o naifa nau ma a inga o loo faapea o na claiminga nei tupe tele ma faalea ngaina inisio ia wata tonu o se alanga tupe silin te leelea na faale tonu aina nei tamali ia o te tatonu ia o le atu lalo atu po tatu mtanga ruenga e na ia faya ma se fatau ia wai matangofie lava le seleni ia o na tuato lana tamfainga ia ufa anonoa lusi aina lusi tolua lusi lfanau ia ai fa le tonu wai mea uma mo le selfir maro tatatnu ia lo na winga lo ia ile lato mandatory re-audit lo na winga eto e fai atoa le pokala menga pe a fa apea e te fatau wa mai se NDIS mai sesi provider ana ia wale o iran de ai in need el malo lalo le progress the compulsory reassistance male resio male strong oversight el malo ina ia faapea ona smoothly run I lalo le pulenga male tsa inga le minister ya Jenny McAllister mole se le fiel malo tsa tsa ia ona paule o se tulanga lua I mole se le fiel malo tsa tsa tsa nai fo fuanga fo safety report ma processa nai fa nau a o lunga so ole o fainga malolonga ia te tau fōi o nālo ia nei tūlanga a wāre pui puinga mātua a wane ingalo ia o tau o te nisala lua ipe na maua se tala whaano noa fōi le neia fiafi te tasi fōi o alamo whānau o te nisala o ere I maua atu le tamari I fōi ia e su lima tau sanga lena whaamtia luna soifua I le aso ana lela I te tonu lava Craig I Pern ia na a fia lava I lalo nei mea o alamo whānau lungo o a onga ia tun salo le ava aia fo I se taimi atai au pia a talafenga iai ia ai lapta ia pia le safety o nai whanau ina ia li putia ma ia va ava ai tato whanau taimi nei ia ua sau lava whainga lo fili mamti apolo ina ia wha apea o na utangi e mai mātua piki na yaloma nai whanau awari tu ufa ua le maketi o I lea sao I fuai nai whanau ma o o atuai ma wha ale tonu ale shopping center ia ma tulai mai eise tulanga wha ale tonu su lima tau sanga le nei fo I tamari ia ai talo ili anganga le atua ina ia whaapea o na maua pia le file mua le li iso se panoa ma so se I tū o loo tato ngā lue ma tato au au nai a wafo ili sila fiel malo tato tunu ia o se paule o se tato tapen penanga fo I mole tato wa tunu ila usunga fo ili whaatonu tui maunga ia a wale whaafunga angal malo tato wa tunu
1: malo malo faftai atu ila ufionga taifu ia male tato prokalami le tangi ilima yuni link tatonu fo ile wa faafonga manino mal tutoa si o tatu watunu e meso o wom paanga ila to fo lo o fai alava le neita utua e fai malato paanga to tino tele nisi o vaenga tau o lewa e saunua e nea fiafi e wata penanga ya male saunga le muo na yo tatu tangata tonu si o tatu ai nei e fa pefo inisio ila to lo mfen mau o men nei a por kalame ilunga o penga tfai langi mori tuel fa malo mal faaftai tuatuangi a fōi a meise ia o ngā ruenga ma tūtu lo whenga iai ia alo o whaavanga vanga alo teimi ia ono lo manatu tato prokalame ma lo manatu si o tato watunu mo le tuen wha ma lo ma le whaaftai ia mō pelo soifua lau le lei mau pea ma fo fonga ma fa ta ma ai ngai na pea so fina ngalo wa nga luenga ya wa se lu mana imnuia ya na ai nga e mesol fa fo nga si ta to tu numar ta to por kalami ya mau pelo so i fua ya wa le fa wo wino le ta tu ma le nga ya paulos fa am talanga ale au nga si fo nga sa tonga mo to fa fa ya to ta to lo fa pena fo fina ngalo si ta to tu nu o lo fa ni ma futa ma ne fiafi ya ia fa mo ni tele le tu e la ufionga ya mas fo no falo mo le ainga ta to to filo fo le si lua va yaso ya pa to sai fo mal fina ngalo lo ta to matai ya va tu nei ya va no ya e sa no ai fa ma vai ya no ta to ta ma vai le mo fa lo alo tefu
0: ya fa tai lo sunga fa tonu tu i maunga a lo itongi ya e fia fia la vale nganga fia fia fo i tau tua ya le ngata ile moli la fa tai te le la vetu kuma e o le ta to va tu no le pa ia la silasi sa mo o lo mafai foi o na maua mai le tātou au unanga i neiva yaso ta ilua paptai fo i sui whaafia ngainga mo lātou fatua i sos fatufai taulanga ia o lo whaapia ngā pātia fo i le tatalo a wālo tātou tofi mo tātou tiute mafaiva o lo tātou ngālu lue ai e tatonu fo i whaaftai na iau ainga umanawa mai si whangai whalela tai muli whanua tale la valu a whenga mamalie ia male atu whalea lili ia manisio vaenga o re atunu e pei ona silafia lau sungal fatonu so a tene na iu a inga o lu taptapua i pa atai la atu talo ma la atu tapua inga wa malu ai foise au nanga fata wā ia e samoa ilo watunu pele te au nanga fata wā ia fa apea foise ngangana wa fa onga ina e lo nei tangata ia malu a veifali o tau fina ngalo ia e tua atu lava ina ala o tau au onga ia a wā foise te talo ma se fa amanianga a wale lumana imanuio sa mua mwonei mata yao faftai la sungal fatonu mo amano le lei ye yeah, mfai foi ona lau lau foi a wa foi le puele ina le tatu watanu mare au nanga fa matango fie foi la sunga ya yeah, elenga tai le tapo inga ali faritu ya velina mare no foalo ya yeah, pole uso foi ya yeah, matau a inga faftai mo mia u malava mali a fa fonga foi le tinu iso pano malava ma so se tafai fia ilunga upenga tafai langi yo lo mawai foi le tatu ia o te tatonu ilo o nganga ma le loto maulalo le neia fiafi ia faapea o na ia ini toenga o lau tautua le neia fiafi la sunga tui maunga ia faapea o na faatanu ina ma le manuia ia faapea fo iwa na faamutaina fo ima le fiafia pe taliu fo i maoto malawa ia faamanuia le atua ilo o nanga faamanuia le tato atunu faamanuia fo ilo nei tangata o te faapea atuai ia faatoi fo ia ma ia manuia lau faatoi fo ina Samoa
1: ia faatoi fo ita

0: Ole na uva fonga le fui vanga le fiafi le fa bo ponga le tato pulo kalame. Ole tangi lima Unilink. Tionga ya tefu Maria tuua. E voyo na masaniai. Ya ele tai lua vayaso. Toi mo voi fa bo ponga. Ya ele si foi lua vayaso momua. Sai mio si fonga sa tonga le ulima minuto tia el fitu. Toi fa talo fatu ya tu ene vanga le fiafi. Faftai o leu wa mawasia masele. Ya o leu wa toa mefoi tulanga itimunga sa. Fapefona to ulu malosi. Ya ele nea fiafi. Efelava oe mafuta mayai. Toi fatalo fatu tato por kalame ya te oe. Afapeo ilunga la awala fai fai maalie lo sa. Fai si mase se e waleva ona. To ulu timunga li telonofuanga o te tonu ya ua vai vai ya foe la awala. Fa'am na tuatu ya te oe, fai fai maalia lo sa, fai fai le mu. Awal fa'am mafaina lo wa au. E ma wafu li fa'a topea mfa'a nati natia, wa masi se ele awala. Ea, na fa'am na tuatu fa'a linga, fa'a sisilanga masani. Kefo na yeri tautua ale heiwe, na ale mesi kea isi o tato ainei. Le faritua fo'i.
1: All the time.
0: Ya pole for mai avi nea fui mono tu pola. Telefoni em fayo ne so ta yai tala no ye ni so vaenga ti mna mi ai. Ya ma fia mala mala mai le au nanga le heaven and mercy care. Ole o fata stasi o lu fa lu to lua. O fata stasi o lu fa lu to lua. Ya o telefoni na fayo ne tala no ai mata. Ma e so ta yatu le fiongal fritua. Le fo mai avi nea fui mono tu pola. O fa tastasi o lua fa lua to lua. Pai fo na esa ili lunga upenga tfa ilangi olo yei lei tu lau. Ile Facebook ya ete manino ato toa inisio vaenga. Olo e thia maala mala mai. Ya male tau, tau tua le fionga ya taifu maria tuua pio na efa afonga nia fiafi. O lan telefoni o le o fa valutasi fitu o no lua lima lima lua. O fa valutasi fitu o no lua lima lima lua. Ya o le ua maua lesi fa opoponga. O le teimi e tapuni el telefoni sa tapuni el afal fa. Ya o le ua mo moele ava noa. Ya ua toe fa opopo lesi afai tu la. O lono winga fa toa tapuni el tato telefoni. Ile ta le lima. Ile fiafi. Tala moele iva le tayao. Ya etapunia le lima le fiafi wale to afa fa ya le la mawa le avno mo oe mai le iver ta ya si pa ia le lima le fiafi ya lo tu mau petu langa i se autustusia ya pe afa pete sota ya tu o te le lima le fiafi ya no mo moli lo se autustusia tu ia malo suafa alu tu ia malo telefoni ya no fa pe na fo le to tali watu le fionga ta fu mari tu ia te o ste mi vavi tu sai fo imma semana onga e mese sosoani lo emana mia. Ya o tulanga fo ili tau mole anga ia tulfa i ungol niva yaso mole vea sifo. Ya o lea lo lo watu langa le tau sa elni yaso le fiafi sa mana ia mailava le tayao. Ya o le mafanfana na ili aso esifu mole tolu. O lea so a tayao mele asito ona i winga tusa tulanga umole tau le ayai. Au awa fa asolo atoa to ulu fo i wanga le a. Eleni ti munga te tele pio le so. Ya ayeni wanga le ato uruwa vasoro wa isi taimu la sfraile ato aime la sto nai. O le mafan fana le aso atayawa sifuru male fa. O le mafan fana le aso nai sifuru male tolu. Aso sa. Ma aya le sulu matango fio le lama lo na mafan fana sifuru male fa. Fa pia na afu ima le aso ngofua. Ma aya fo le sulu matango fio le la. Sifuru male fa fo ili maulunga lo na mafan fana. Au au fa solo ato le aso rule le aso asau palasi ma ilalo malo na mafana fana le sifuru ma le lua tikiri aso lulu ma le aso tofio le aso fo binga tusa tulanga umor tau le ayai au au au le ava aia fo le suru matango fio le la sifuru ma le tolu tikiri le mafana fana le aso lulu fa pena fo ile aso tofi e sifuru ma le tolu tikiri fo ilo na mafana fana vai ngala tamaina i tulanga le tal le tau. Ya wale no fie fie si o tato tunu u amau popoina foi lau nanga si fongol sal tonga pei una lipo tia mai le au vai tau si o tato ai nei toi fam na tua tutu langa il matum tenga taua matum tenga o mavo fonga ya ile aso tofi olva yason te anei ele i faya stato VOF 20 en ole aso lulu sa faya ile matum tenga o mavo fonga ya ole na famulu ina ai ia le faletua ya kisa numero se fulu ai le istasina ia mateina numero se fulu male lua e lua ai numero ole se fulu male fulu male lua peita ina ole faletua ya kisa na mateina se fulu ia ai ele istasina mateina numero se fulu male lua ele ila stato VOF 20 na faya le astofil version te anei ia ole matematenga o mafofonga ele afiafia na nafi le tau tua na pō. Ea o numera nanga i mai le aso na nafi, le loto na pō. O le numera se fulu, ma le numera tolu se fulu maltasi. O le numera se fulu, ma le numera tolu se fulu maltasi. Ea o lono winga pe afa apio e manatua e ua e si la fia. Ea lau numera na momoli mai na pō. O salome numel tasi o te wila numel lua salome tolu o tu manuval numel fa. O manol numel lima, tu manuval numel ono, sa tele numel fitu, salome numel valu, sa tele numel iva o kisa ili se fulu. Ea olono inga le foto e famu ina alfatu ea kisa ili numel se fulu. O kisa al sultasi ma kisa al sulma lua, o lesi tato numel al tolu sulma tasi. O manol tolu al sfumal tolu te wila al sfumal fa sa tele al sfumal lima tu manval sfumal leono o te wila al lua sfumal lima o vi ne al lua sfumal fitu vi ne al lua sfumal valu o manol tolu se folu vi ne al tolu sfumal tasi o lesi tato numero na lua i ia numero o matematenga o mafo faunga e olono winga la o kisa al numero sfolu e a malefo mai le fale tua ya vi ni el numero tos fu matasi ya male fion ya luanga lau fasu tasi luanga lau fasu fu tolu ma luanga lau fasu fu malima ya o tato numero na ol matum tenga ma vo fongo le pono po fa amni na iki sa numero sfulu ya male fale tua ya vi ni el tos fu matasi ya ma lo le mate poto wa fa amni na ile matum tenga ma vo fongo na po ya msalon pauna na ivaenga i tulanga i nei falinga fasi silanga tato toi filo i foi le tau tua masani le su fongol sa tonga ya ele aso lulu le aso asau pe ya ona tato ya i diverso te tasi aso lulu mai le tulai fale fiafi se pa ya le tulai valu a ole astofi ya mai le tulai lima se pa ya foi le tulai valu ya tatono le la tato wanga ya to wa for tato por kala me wa si singa i mota nga se ngasi ya e pe fo na fata wa ida la unanga ale si fonga sa tonga fa malu lu atu na sa misil version te nei e ono tu langa lo to po fo i mare le sa nga sa wa tu tato a unanga ya ile tu langa ile fono le fono a al tato atunu u le fono usu al palmene le sa fa tonu ina fa mai ina la stof inte nei ya le sa to a to yel tato nga fa fono al tato tunu u ya ita volu manga al fono al pasi ina al tal al tupe ya ai mesi ya ole o sa uranga mulimule la tofu ile sa tam fa ifisiringia ia le tala tupe e pe ta i mad malo al tulanga le malo ia ma pasi ai na lo tala tupe ia ele lo pe lu ma si na le malo lo le fono ia na fatu ato ta liu mai la ia le a ia ele fai nga malo longa le malo lo ni le la alo le malo ia fa nga solo la to proclame me so le telo ni so na vatau ia me so tulanga pe na ia so ta to to no i tu malo e tolu ne o ta pe na to le ato e fai la to fai nga palota la titi le ua ta pena al fenga palota le fio anga o sa fata lua ya le mo mo e mo ye le fio anga fo ya tu ya a le toa ya wa mo ilalo fa malu fa to to le to sa mo tas ya to luani sui na wo si fier ta to nu o lo tam mo to to tasi ya a o le fa le nga in no fo o vai mo tolu to to nu le to po mo le to langa ya lo nga fo le la a fu fu fo ya le fon ftala ya mo si o le official fa nga palota ya po a fe o le a fa ya fa nga palota vai mo tolu mo to fi fi na so la to nu fo ya e mese fo fa no noanga ya pe ona wole o toi po mole il solo ia fo no fo fa le alili ya le fiong ya to lupe sa talia ya ile tu langa fo po ne ya ile le ma wo lunga ya o le fa alwa lo le malo ya e mese fo o le longa o tu le mai o le fo to man manu ya pe ta i wole fa mo ne ina lo na no fo to solo ia no fo fa le alili ya le wa ta pena fo ila to ia i stemi fo fo ngai na mai ai el fo fitalai ya se no fo o i se fa nga palo ta to fi fi le sola to sui ya o pa o pa wa me fa e fa ya a o le lava fa nga solo ya le tu langa pe na ia i wale o ilo o ta le pu mala fo ya pa mala fa ya ta to talo ta to talo pe mo so ta to tu nu o a fa i unga wo o ia i fa i unga fa msidonga ya ma fam sino ya tato mali wa le se meta to te mfa ya pe tato tal no ava tu a mai si lunga si lalo a ya ele mfa ne sui ai ol fai unga wa yai ya ole na ya eti ti ya fo lunga tanga ta ya wa o tu langa na ya o tanga ta ya malana nga luenga ya e ya te ya fo i ya lona taun unga e lona fa maoni mtu langa fa pena ya tato mali de ia wai o tinga, wai o le ofiafia, ya o le talo le aunanga si ufungo sa atonga, tato fa angalo, tato mali ya ia, fa mai le fionga le ake kopo ta iluma, awa tato tua ta itua, pa ol me o le misia lofa, ya o no se tasi o toa manu manu, ele to e maua, le atoa, ele ifo ise si eto e tula, ima ye peifo o si afo ita mali, ya iona winga tau sa afia, ae masi o lona tomai, o lona angavaa, ya malona ma malu fo te mi tu la ya ya ai tato ta si aton fo ye se sin a lu en awa fil filia el malo ya ma malo tato wa tunu la tu la imelita mali e fa wau ya lana ta tu a malona fi nga lu e ya mo so tato tunu ala tato wa ya tu ya e la tato por kala me wa si sin ai mo ta ngase ngase ya e mana tu ai nai la to umalo fa ta to li to no mota nga senga se ma sio to no ai nga te kasi ya ta to te to no ma yo em fa tu tu elo ta to tua o yo lo fo ma yo fo mai fa fu nga ina la ta to si nga nga senga se ne afia fi ta to la fo ia tu ya te ia ti nga mo fa ng tam po po nga wa na o ia ta to te mapu ai ya nga senga se uma le tino ya o le ma fo fau ya ato ai male nganga fa mai se ma fa ma fa fa na le nganga le tu inicio ainga ya o ye fa va va ngol ne fia fio no le mosio ma fa tanga ya le mlanga le mali mo le ot ya fa pe fo man tu ina ila to to tonor to ese ile ne pu kalambi ya pe on fa ta wa ina ele au nanga le si u fonga sa tonga le pu kalambi u fa ngoi na se singa e mo tanga se

0: Ya sole sa sa fai malanga ko i foi.
1: Oi sole.
0: Amu ka hu ko i fa mua. O te ma fu anganga le e ma bisi le wala awa.
1: Ta lo fai.
0: Ya le ya long lo ak pe mor si fie la o fio ngal fa.
1: Ya vi ya le li na o to tali mo i fa nua.
0: Yoi. Ai. E fa fa kai o ngia fa long lo wa ko fo kalame
1: i. Ei.
0: Marco. Ya. E la ngonga ro ko fie fai ka kalaku i.
1: Mana ya. Ai.
0: Si ngia ngai ke sa wa ba yai fa ma kala mai me
1: ku. Ya nala. Ah.
0: Ya, orang gua kau ingat ngah, siapa mau aku sefar orang luar aku, siapa ngah biasa. Mesti, mungkin ingat gaya fia fio fai walau fili.
1: Tahu lelai ya, tahu fai.
0: Ingat fui ol, lelai kau awal fah fong fong asio kaku aku usamu, kau ingat iya fongnya dia kolo malus, kolo per, dengan kailar kigo ya fasisi fui lah, yang ngah mal mafu fawe, fah kong kong way fua fuang ampo kalam fai alau sungai.
1: Tai.
0: Pongo awal fa fonga ngasi kwa kwa ku ya ole ala ngal wala wak
1: ya le le afetele ya
0: chef ya kali foi i fangua fa ni mai far kwa ma le falo ya pui pui ele tuala ya wi fa ke esel ma kui mol ma nga mol ma fa la ve au ya ku to mu al fa fut kaya fo fi ngai mnga ve nga ya vi ya le li ai uria kwa lo fa nga ruai
1: afetai
0: o fion aku mon po ngue kelen ya sa fi marka ko po kala men ngue ya sa fa on lo aku mar ko a
1: fa
0: po ya ma ya ma ngue ya ngue ya fi fi lo ai
1: a fa chele la vela o fion a tu mon va o fo ye ta la vule fa i o il mato tu malo e man sina le so al sa no ngai la o fion o fa fo nga la tu yo e fa fa chele ya la ngona ma fa fa na fa tai lo mana tu mel nei por kala me vai vai ya le wa eta no le fi fi fa fonga lo ta to tu ya o ta fa mtala nga fonga le fi fi fa fa tele a mo lo fa nga fa manu ya nga ifa pe na fonga fa manu ya le tu le fi nga mo fa tu mo le ainga ya vi a foi ya to en o ne vai aso
0: ya fa pe na foi
1: ya ai fa so foi ya mo le te mi le fi nga tu mo vao
0: ya so fua ruai
1: ya fa so foi ya so
0: fua
1: ya olna wa tawolunga foi maltato por kalametalo file sa unanga mulimulia le fionga tu monva stasio to urteia ya se pa anga for tato unanga ya wa fa fonga isamo misia ya olia sa to se fo ya nu wa pot poto pe olia u pu inicio fo fonga fale ainga ya vi ya le lofo molanga le pa no to fa ya tu leva ya so moleva ya ya fo fonga fa iva vale al tangata ai a uno amale tua ya ele mfayon fatan uina malmuia ya faftai leo to taliu leo to ifanua ila lofa maleanga le leyor tato mtai ya to ifalo ngoina foi fa fongol tato tunu si fongol tamalo ola e matua iseki ma losi atotoa ya ila lofa maleanga le leyo le tua ya tainal pese le momole to ilo fa angam fa maleanga le vaanga le fiafi ya ona tato tau ma vaile ole va vai atu ya wo falling on my what why me fo ile ainga le ana por kalambela ya momo ngalo fa lo fa toy mo fa sa ngal tatu watunu